0: Nikilin ng me. Aulat siyo to ako lang at aksunga. Kalo na ang ako laksunga alaan. Inulagay ang wakalo aksuta ang ayok kakay at tinig. Taman na ilikka ko. Kanwilo kaya mi inuin na ni. Inuhatiin na ka ni. Pinaswak ta kalaksunga. Tamat sumingin ka at sinaswalak tilunga. Hiviti taulak si magamayalo na ifimi. Hekkoa ta kalaksuta. Takanoon ay haluktigot. Aulayuit umia pinga summata ingikkagia halangayut vakkami upanga sukkusinnau ninginni isuilingautiksa khangniangor ningin pitsutikitsugi hinugaagasutsugi sivuningani piyumaluaktu khutigi yaunaraksunga piyumaluaalertugini inna piluagumaluaalertu layauni vinagani sillulilauksimagama Uwanga pigitang itakan ikaw makupigitang inni isuakotiksang in tuksakakduin na tilunga pitaka lang at lang itakan in aminoktaka lang at lang itakan in silulila ako si magama pijat sa haluak titaw tsungalo halu namin lo pekatitak titaw kayaw na isunga naam malaga maguok hawi malaga ma ilisi malaga ma inuukatika ilagito ako kinaam malang mat tayin naligook Kalau nak tahu nanti titau nasi warga jatuh, atul warga tegurnya makin awak jatuh matu ini langgam baligo, layau silap semat. Kebet cunga Allah silap semat cunga kuat temu utim makaya cunga nuna gelap semat kuking unni begi semat ku, sampai siak ku tisi seringan dicatak cunga, kimi kalau hokiat cuit, tak cuma ni, isu makan sekomit cuma makaya semat. This is Rico Aulasta. Hajaraya khimatsuwa khengu yukkalu. Taabunga kwaktamu utimmakigya silaksimakalu aktunga. Suli. Atokwekutrauna sugi. Yaukhunginyaka pitsutikitsugu. Manna kuusimittutawasi joalouvallayaman. Angihatikini liukasuakea khalangajunu. Ang ikatigi kakaswake akalangat siyo no tikikuya ulang migama ikayokti kumagalwak tagit ikayokti yumangin nagalwak tagit nuatsi ikaswake may ikayokti sa ugaya kasugiyak ka ni layout sunga talafuk daw si maligama ang isingin na tuwin nalawak siyo migama tamang utak sa matuwin na palagabunga huwak tamu tibig siya kasu huwak tamu tuhoyak to si malilawak si magalwak sunga Tai mailingat saman tamani angujau hatta sunga uigu lipitari inu atok pesa hakto kejau naga picu tigit sugu hailau migila jau tu agama atok pesa hakto kejau naga picu tigit sugu angitu ina hatta sungu agama tamani tamat suminga pijaga tu julagi tilugi nayo tisiman naga nakok sa sungu lagi bunga tai mailinga yuman taman naga laut satu jaku Amiakku hatta tunga hawanya magaluak sunga Nitta khayat siang itu juu yak sunga Ukhali magama tunga lirit siya katang ni Ukittalaga tuyen tu yak sunga ilani ungi magat yukala jimi Nakumme tuyen alau kasibungalu Tamanna hawanya mausaka sunaming itu galuak Kanulima Ika yoko matsaya kaluak sunga kawji mayawgi akakumak tuni nalulak si mapalang ayunun o katsaya palang ako magaluak sunga lo takko nga nukkakayan tuin ako makadwik ko kuna mayimi
1: Tatsama akik kiuponikkaa tangit isulimmata asianik unikkaa tuaktumik tusaalanga sikivukut. Tanna liikkuutsu amiotaumiyok Sarah Hongiak unikkaa tuaktiluvu tusaasimmi javut.
2: Ildivujarmeada enevulaksimagamagu tamana peruksimatsangannama. Taavane kanaksiungataan enevulaksimagamagu.

O palo dango to ina parlera maya doe galete kito alo le maya pia re na ngano kato ina kunga.

umiamong itok. Inyak kayo sa nakahano. Tuloy to win yung mat. Ilag ka na siyo itit sika sa mga to win yung tsunga. Tama ang umiakabi ulangan nun yung milwa. Kilos tsunik talag malo ay panga. Habi ulangan nun yung kilosin mat. Ay panga talag makaliulok tuloy mahani. Kibat tayo gilo ko at slok sa mga mga. Kita yung rutsiya sa mga tayo siya. Dagolok sa mga mga putuin na lang alok. Ligo tayo kwa katatuin na tumindi uto ako. Imano. Tayo mga uyang nga lok sa mga katana. Yung pahawin niya makayal. Umi. Umi yatuin na lang kulok tumindi ilo. Nini kwa pukluta si kamo. Ilo mingin na luti. Isa masumubunga. Tayo may lutok ko lang na unay tsakalok ko. Hawi tsakagalang yung mga tsuma. Tayo may lak tsuma ko. Tayo may tsuma tsuma. Iminok sa wala. Iyo kong nasi pali ay lak tsuma yung mga. Tutusi oktunik malipas yung mga. Kok yu timi isi mat yang kelak sung malik ta pala wa ma tai ma up nga ilangan ni kok yu ti ta al sakat ng ne lak sung kok yu ti ok ta lok tu ni mi sung kok yu tim ma ta ge lok sung ma au tai na na ko sin ma ya kok yu tim ma nyu ta tamani ku ra mi ga ta suli taun nga lalak na alok suta. Tay na ko kiu dito di palata undo ako ungati yan ilim. Khat hanit su at tuta niyo yung ibot su. Piyo liyat sa mga palata ka ula wala kaya mi. Kailan akto pa alok sa mga. Sakokat sa kalwalo ilito alam mi abat itali alam mi. Gimilo ko ba. Piyo kigilok sa mga. Asa wila takan na utut at sikala pala may upang nga lagay ulo kami. Tayo niya, kukiyo tiga. Tigutuin na sa utro ulo ako. Kukiyo tiga makakaya ka na na nakakawal mo lang kami. Utro ko. Unan dito lang taon nga sitya mo. Ayaw ko tiga sitya nga na taon nga. Akpangin na sa mga. Ait sang wala kama. Tema aswila utak sang wala ko. Tamani pio kawa ni tsusinan lo na kali tok sima lo na ngana si sum. Tau nani kalau lo alo kikik teko lo akun ni ngani. Puit sa tuak mo hoki kat sang wala pa. Aswila hoki utun mga tahan sa kama. Oo, mayroon na hukit kaya ako tigit sa hukit sa tigit sa kawalta kibigay ko sa nilo. Sa yulok tala ko kama. O kakayak to kaya wala kang usuli kama. Tao na ni kikawa to yung natilyo nga. Upyo kaila daw kiyak tulok to nga. At at siya binyalo kan. Tayo makakukit mo natilyo nga takum na to binyo kami. Kivito ako mali. So, yung ako na yung matilyo nga. Tama na ko. So, atin, tiyo matin, ako lang nga yung. So, na ako matin. So, ako pat, pizza niya kami. So, nakailok ma. Pilyo to alaw lak. So, yung matay na ko. Kiyo ti, ilo kaya na to na lak. So, mga katay, may tukuti ako. Tayo ma. Upang nga ang ulok. So, ni. Tahu nanti awalnya si makat kalau ada hoki reaktor setungi hoki utara kalau semua umat ni matu lah hoki real ni umi matu lah semua yang itu tahu nunga akau tu nak ada kon mimanin dah tahu nanti si kuliah tu ni malit si malak mega mak. Tain ako kiyo tiga tasugo. Tain na tahat siya binu ka sa ila si binu. Ito ulok

Tualungin na siya. Yung minute sa kaba. Tayo na. Kung kaya ka sa tunong mo sa ang ano yung galakatak sa kakaibal na sa mga katlak sa mga mailangan. Salak kaya ko kasi yan. Ilang ano ko kaya sa katalak sa mo. Kung kaya yung galak sa matsunga tao sa aksunga. Kung kaya ito pinayong ka magtusunga. So kaya dito pinayong inalak sa mga tatsuman. Tayo may tsimat sa kibunga. Ayoy na ko alam mo ni ilangan ni sunat sunat rin niya ayok na lo ako na mata pinasura ka lagi kami kanoy gayaw na kapalot ng ina tamag ko agalay uto at suy kisya ni pinya kayo ka la loa pitsi magama umay umay yun ni kanoy lok taw suwe agin ni taman na unikata ka ilangin tutusang na ito palaw so walak lagi awlay siya tamin yung nikato yung mga pikakas na ito pauralag ko ito ni makait ito ni malilak si ma yan ang alo inu ka ito milyo ni kahit si mani at sukul ito alam na awlay yung ina ma itanakan ni at sukul ito walang ma taman na kawin ba niya ka ilangin kimi siya katwalo at ilangin lo tayo matro sok nilukwapin na kimi kakpala kumigat tali upak ng minyo amisyo walak sa tako nung kisiya ni ang agalam piyuti ka lang hindi piyuti pinakayok sa lagay at halawin mo kamali kamagkawa tayo tuso ng mata. Tayo may palak tukim, milyalo palak tuli. Ang agalong ikigiyak na yaso nung amigang itwalo palak stik. Sukat twalo ko na si palaw ngito niya may yugo. Piyusak palaw mata. Tayo manggalima ka o tamakimut tuwi. Tayo may palak tuko. Tayo mataw. Tayo mat. Amis siya ka na himmehaksun ng ukiyag ko suli. Aung lahat na siyong walaw at tataka ng apangan. Kayakto na kong nais to ang ityang iyakta nilimangan taon na niyo siyong walaw at naging natapangan. Kayakto na utak kayaw to silo. Mikiyak na yung silo palaw mata. Sikumatata si duluak na kaya kas kitaw ni Indas tapi wala akong migata. Aula kaya lagata. Tem ikhalun ni alak tukalas tilo. Ityang iyalak sa Yesu tapi wala akong mata. Ityang iyalak mat. Kayak tulaw ka mistiki siya ni. Tau na ni. Puyi ka sa yung kimay kaya si wala akong mata. Tem ay pasta kaniok. Kaniok kangin na limak sa wilo kasi yan tayo mahamisugot na pikuti kinakawit sa ilo. At ako siya sa tayo lahati, binigay ako na palot ang mata. Kaniok katulo, utak si bat sa wilo, tayo may ito wala ko ta. Tayo may lukso ta. Kiting yun yun yung ito alaw ng itilo. Ukiya galawin nitlo. Kimi khanim ba siya at slok sa mi mata. Khanim ba siya wala kimi bu. Iso wakto ni bu khanim ba ma. Kaya niya inyong ma. Kaibal lai sa mga hatalang makamuti bu ni utitin niya sa ni. Kibutu pa alaw sa katakalok sa ni. Kaya niya inong ako kayo timitigo sa talaga laktalo ko. Hukyakta akong inag-aukalat sa ko. At sa tukak titigat sa mga talaga laktalo ko kayo ulim. At sa aso ko. Ang ilo kumba. Dahil na kimyan na kayo pangalay ko. Hukyak na itay laks mo na. Kasi yan eh. Tikigalwa kata. Tayo na kimi matatawag na.

0: bimulautuin te maning au te viminiu junming makawang of te kinugunia hila hinkatanane belo ngano ko jawlo to an khiman lagit tuting hila gajawlo ni 38 ne kagli rabat khipan ne inugunia tumenam pada isi ko hasima mejuta te mago aipa dan hanuilo ngitu adwa mo ko jaminam pada isi ko ta tu sak ko maju galo ta ko hauji ga sorti lugit khipan ne inugunia ne galo tanganim nuna bumisi bulat ti te ma na ma changit tuit inne nuna siuti inna nu tuwa nga tuit ako suli atok tau laung mata makawa kago na lak ti lugin si bulat ti uhat tala uksi majuk PJ ake ako uhala uksi majuk tako ako inne usija uhat tako na nga mata nuna linni Fred Peterson maligali uhti halutu chia mo uhala uhtu tako nago nuna siuti at October lege halutu galo nuna lingani.
1: I've seen some elders walking with a sled.
0: In itako itako hatatang it pisutu it hamuting o lejak tutu it imitare tutu it niubak bele tutu it lunin te malu ahatako ato hatatang it dan ko nuna bu gaba makung ite ma pasiti si majuki na ujak tahang ni magwala juti chau junik si bulat ti John May no kana tu gaba makugo ma na kay na ujak halak tuit kasi ani tau maligam ni sule a kacuy gya hamata amalo hangal lagi pinag si malamang ata na daw na sila ung itam kana tami si ko si utiko umiyak jo amin ata ko umiyak jo ako tumi ni ilagay ako ni atun sana tichibal le jo itno tami si si Gias imnau yak tan ati nga tuwa nga jo an ilain ni ubelo ni nga tu tay ma inna ako mit tuke hatuk tay malo ata ko Vancouver mi pingat siyang mi nalew na siya ko tao ni atun Kevin Barasa ta na commissioner ko dyan nga siko siya ti ito kalaw to ta na guno ta ta sa lalaki yung lahat to ang mula ukiw ta tumutuka ang alo ni
2: obviously very significant
0: pimariw jo ta na ang yung lalaki yung niya tunilo ang mula ta ko siko siya ko na alo ni tay ma akago lima atok tao ko na hatala to ukiw ta tumi tay may lawak si mga ito isulay man na monon tay malu atako hangatu na chia atu na gun na hatala tu ke ngu gala apa tanai na nuta si ko si uti ujo tama chuminga kana tale ma mutu anga junu umiak jo le nemu amalu ta u ke ta tu me ha u sa ta gun na kan ni hatta ni amal u ke ta tu tu avam na tu ta halu khanno atok ta u hatta lu ni amalu ta si uja ta ko na lu na si ga shor tu itini si tini tini ne pang shu ngu na mini nu nak jo le mame ke chani ma ke ve ko khano tu a ha te ma go kana ta gaba ma ta fa ko no ka ngu le ko ti ta ha tu ma ke ve ka da mi ma ke ve mi nga tu a da mi di la yo ala ko khano tu ta ko go kana ta mi ikam mi uta le ga ji na na na si si mang itu ita ma chu mi nga aka go ma ko na na tu te ma lu ta na ta si u ja na lu na ta u si mang itu ke se ni Bay of Fundy ta na go ti ni si u ngu na pa ngu ju ka na ta mi ta ma ni 17 meters mi
3: alla si ma yo hotingi hau ye ma che lak su ta u ba go 16.92 mittilugu tamanna isuilutau hattama apuguti hattatavu iltatsi hajangituot nginnamata ullumimu takkoa kavamata hakku tibio jo hotingi.
0: Imamme tällä jikku kannatami ohatti ujuhan hautu takkoa go kammi tällä jikin naramneksi gunnaksi mangitun ottan laulugen tumi hujikati tai mano atakko nila atautikkut haudisattaudumaan jatun. CBC Regional News, Mounties in Iqaluit say they are investigating a homicide after one man died of

lulakot. Dung asuk dia ke semana kau lama buat utang macam luta. Dulu milak kita kau ngutil lagu October 15. Kita ingat utang ibu kau October. Hubung aku kat dia jangan lihat anak via pic Jamie Jamie kayak tinggal lagu. Ilak mana temannya kalau ni silangnya kau mitok anu kang itu yang tu nak nea pila keluar tu ni. Ano kung iti, ano kung nakangiti, kay na siyo ng mala, kay mana kung misiti, kay na siyo ng mala, ano kung niyak tilo ko, ano kung niyak, walot ko lang matamane karun ni, tamane 50 mo, 70 mo, tiki katta niyang nakataw sa mga makito ni. Ilak, itong nga sutiya kasi nanatuit, ula ka utiya kasi, mana imo, kaso nga nito ba ni, inutito yung kayo ng nalang mitiluta. Pisang ni alam biji kita ko, nuna potong abik kunota abik angin Jakarta alam mata CEO, nama kanak beverage dan ni pasau pun aku nalar ke CBC kunot, dah semangat kenaya ni alat tangan itu unik kal, ialah aku sekali lagi tu samping ni alat pun. Amat teruk tak ko, tu sahaja aku tak si maju itu kenaya se CBC kuniman lah, amat pingaju itu tu sekarang ni agil lutiko. Pivalia yulu sa king wajawatan o kat, ta nakawisa lutok pivalia yulu ganyagin lunay.

0: ni fuang uti lo lo kina yang nek a iglu leong nang mon ammalo a pekutak jo nek a atorun nak tonu tuni yau se maningi tako a abit tok se mayun nullo ilang ago tuni yau se man lutit so tei kang api ve kakti tau yugot a tamak ko a pilari yaksa pilari yun nakul logi tako a kati mayi pilu aktomi anga yuk kavut a pilari katigi nang nek taka peku yangin a takuyak sangok tiga suklugit tana pangnak tauranik simayok pangnakuti malik lugu pilari niaktabu pilari nasuang niaktabu
1: takut caulak ma uki uktakdo ipikizau ninganu nak cuame acik ingitu tini pilari hatak simamikave suklo nuluzat inunno atok tau ninginno angi hatigi nek takwa kama ki hattalau ravikit tamanna hano ikazo ti halanga fa ibbe ikana isa relik tarnove
0: ai akone qikertani konne a qana yax simallunga aksualo ilittivigi simalluge ammalo a okwa honorary consul mona raktayo embassy of denmark me tekanit queen mitikwa tau simangmilunga taikwa asingin ne qanuilio qattarnange ilitti vigilugit a pilere qati gitti arumaneq a tunga vigilugo asingin ne a taqwa isumagilugit atorlugit qanaayaqasuarneartunga
1: aqaguno sivunittinno qanuittuni neriugisaqaqi
0: tanna angayoqqaatinnu gloria mo kyo ya yun nang nakpanguyo nakaw yung malugo tayo na nunaling ni inong nilo o mamayo rilo nigit pilarit yung takatang magit ta na malik sang naktara katimayinin nga ato takwa pang nagtaw si mayuin ilangit o kausir yung naglugit o tutigilogo kawa magkunni kawa matukakunni lo pilarit yung katang na takwa pilar katigi tiang nekot asidji yuma nek nuna ling ne takwa pin mario ti taw na rakta usi mayoit ammalo takwa ilinak ti taw nek pilim maksak ti taw nek uka usi lere nek iglu kiksang nek takwa lima pilar kuya usi mayoit takwa ninga pang nak taw si mayoit takwa pin mario ti tinak palugit pilar katak na rakta vokisya ni takwa angayok kabu kati mailo apeko yang pilariyak sa kanyak tabon si bulio tilo
1: na wakana apeko ti chakalo ako nito nga tako ino itaw tuto ini lakbi ki kuman nako fikke ato ino chak tute
0: aksual ko yali yung tema pivakak ti tao gama amalo tako si bulio tibo pilar kati ginyak taka aksual kati gilo gilo tako ano na lingne piu nak sanek asit china suar luta takwa asit jereli amisu mata kanayak sabo amisu pilari yak sabo amisu lutek uva kutoa pilari yun nangin natibo tamata pilari katigi tiare katang na arata kabamako asingik kulog abitok simayulo takwa lima maana ukuin ngaktunga ilinera suktung taana tunga vikku sunamme pilar katang mga taman ay linyara suktara ang ayok kabot sibulak tibot pilar katigin na taka sa takwa pilar katigin na tana pimmaryo tilogo akanay at tiyara sunyak doon.
1: Nakukmi, ato yung nakata ka fe?
0: Kuya na may tao.
2: Tana, nabakanag beverage. Noon na po itong abig ko ni Nutang ni ang ayok ka tayo yung CEO. Nila o pigitiya kapit ni Nida yung ito alo katak matelak. Tema, kanaya kakunak to ko lo katak to tirupin na tiya katak to yun. CBC kutaw tamani kalunit kanaya sa nita at yun na utitim mata hangin na katak mata. Ah, tayo makikutuin ni Tuisayo, pinasukumakala na kata, pigun na tuwi kala pata, pinasukun na tiya kata nga ta, maanaliso na mga ta, ta nakayos sa alok ni Piliulo si Mayabok, maan na musulit ay mailing at tuwin ng matata, kwa tuwin na yuto sa akin na lang wala mo. Niliuti yaw kunangin nakapagkabit, uwan no, niliuti kong kata sinalitay nakakikiyo, katatiyang na yakang na.

0: Lisi kuwen anak pa pigel ang si Mijui Unno. 2026, 2027
1: NHL pigel ang si Mijui Unno.
0: Pigay ka lang adoy Montreal ang malo Toronto.
1: Ayun na ko kapapaw
0: kama dyan.
1: Kilirita pa na yalang mga bitay makawis.
0: Halaw na bingay lang di.
1: Halaw na ito may nigilu ko ha. Kito nita kong nari alaw riba Toronto. Marikulong mo Toronto. Kulong nita kong nari
0: alaw. Tano nga ito na. Tay ma inna ay pa pera utillo ko katay balay ni rakko asi jikan dakto men kisiani balay jo
1: katay ma gelos man no me ye kibi o kallo ni Toronto ko to si ma suge ye
0: ay di ka sure sure ka summa tay me chamo
1: la karisa tay ma CBC ko ni tapane Ekhanaya seninyo tanik sakit tukang ni alam memat. Amalutaku sakit yangin dapat juga lo di langit. Kanungai inutar semang itu suliung mata. Kau serikai nalauke?
0: Lisi taku ekhanaya nuta maku pilu waktu sakit tau lauktu ipaca tu sakit tau lauktu gut taku angijukha but angijukha ngohati changane khinek yang khinek tuit man na jok manichu ko jak tutanale ata makuninga illulugenem mo paipalege nem mo kamanixau gajak tu ata ko sulu ata makoi khanai daktinu tusagat segalan nilu naluna xehatalluni dan manager ngohatit changani khinak tuit manau jok amalo sulit tau no ta sakila u mejok amalo ilala reng ane reu gejau khujau lokto ta ko inutitu tu sa jiu jok ta malo ta ko khalluna titok to hapat ta makuninga nipile uksi majunik ubalau ne khalluna titu kunang itemi Ukhara tutu hakan tamakununga ikhana ja khatitinilu ni tusaje hotta gajatu maluta uksiu ti hatta gunna gajarlu ni tamakununga ukhak tiu bila ta kununga tusa hatta tangin nusulu khulliq nipibun malu tausunni ta na tauksiu ti gunna hatta reha gajamjo maluta kisene ilinne pallea sinalo ni tat na hubba palle gunna mejo amalo sulitan na nipibut tan na uhakti ta re le me mama na ju lisi ta tu sala umi katta tan na khulq ulla ko uhakti u khatta nga ne la ka bina e
1: go e e uhakti katta ne la tanga ko ne lo king of bersi mala ora mata kin khatti kallam marinik Nalun erta yurulutain na ulungod. Ukati ukati kayo nang nalang mayro titay ko na ala. Tito nga sakot na akon. Yep. Nalun erta sa malakta.
0: Hay lako ba yan alis eh. Taba nilang may gabit. Tungo sigwit. Okay. Ang malusulaking ulapatan na ikanay dakta bigilaw tayo kultang mo ukakti tayo mamatoy nga jokong may jokta o akit siya siya ko dakta may producer at Kau sudah tuh naik tu saksau, hatta tuh itu amalu inut itu aku nak pan, piu nak pang, aku dah mizut time hatta kau kay tu cikar lutana, lutu ni lagi pui kau hatta perlay mata, save me imut inut itu hatta tu kulak amalu imi naik mukhalu nanti tu waktu ni amalu naik minga happy perlay jinu nak jauh mepi jaga kay mata tanat tau. Nampi ni tanat cukup tiga hatta lauk tay sakit tau lau mizuk ah ini titu ingin nak nelayan tu.
1: Ya ini titu ingin nak ter nelayan tu. Tanah naiming kingul lepas satu tay sama ini titu masa piu hatta lauk tu kot tay sama ni ila kanaya tak tiang yang kalau yang mula kaya kanu kira taman nak jusi yang mati aku ni lah sama mana nak jusi yang mana sapi ulat tu alian ini titu tu nak kau nak tangan
0: amalu tay cuma ni lah nuwak dua na 19 tahat ilu kanaya ni nukah gay matai langit tau sok tau kunai

0: kahatala ng ta ako niya alo ala Suleiman na muno ikana itak tiki naktugot taiko alo ilangi na tukisi kolo hatetaka inutito tutahang ilawag na kaitilog kasi ani pidutak ta katang ima asingin nito pidutak katang migata na alaw tikuto ina katang imigata ta kunung akin ito na tungo suto uto kumato ako nita na Chris Puglia
1: Pulogi.
0: Aku ni alurin, ukak cera so kat tu jauh tinggal. Kesian itu anak aku juga baca ujuk, aku kalau baca CBC kuno 9796100. Ada anak Chris tu cera kelugu. Umbalu ni nanti tu nak. Karena jak di tak kiu kuno nak tamini kiu kuno nak telangam itu. Kau kau nang ikut itu aku ngah, kau juga aku jahat telinga tu.
1: Tak kau isa mak open asal lo kau kau isa kau jadi simul lepas bet inut itu get language specialist kau nak tahu yok amalu tenang yok kamut tunggu liu ni atau kau balu ni.
0: Nang yok kau angu hati sibuk siapa kene tu
1: tak kau ngah inut ngah sak kelau semangi tambah si bisi kunit mabtuk tahu lagi.
0: Sak ketahu gak tu. Uhaun na palay medyo gulo si ako na at sugo tigi hatak si magati ko tapa ni ikhana isak tikilo ang nibo to sakta ko pala di umi galatok do sa tama galato
1: nila na eh
0: ingo pala
1: ila inu ito kasi yung makami nakatanga telak ukala yung ilopilaw sa nga sayo may mata inu titu kang iloaktot email waktos email yung kanilaktos sila yung ito sabat tugu ito sabat tugu galwa kasi yan ilanikot kanaya tikisa nikumulo makono nga apo ko tinipitaka upo may manami tuwin na tayo may siyong wakami tayo may tuwin ng migata
0: halo na malo maliga hang migata alisi tako na malina tsere libo tako surwagya hangita po maligaw doon. Ilanik ko, kanutuin na nila kami na siyong ngujugolo. Kasi ani, tayo may giyakangin at tayo may katang ito.
1: Nila kayo lo nila, nila kami nakatak. Ang laki alo-galo, giyakangin at tinut. Ila, tuwa kalo ako ta. Tapos ako nito yung nakakamigat.
0: Kinaw siya ko dyan ko dyan ko, kakribili ako dyan. Kinaw sa kami siya makachaw tigil ko. Shukko gyan lang.
1: Ila ka, sana kong mainge.
0: Ila siya nga.
1: Ila ka. Tapos nga ka na yan sa taong matuwa ko si tapos nga CBC kundo rukala katakon na tiyak to si Kus Puglia. Pulugyo niyang ito sunaw ba? Puglia. O kalabay ko na ito si Tana ilangan ni Pilok si Mayo simulak pa piya kaya sa puwi ko talo ko na ako hakilig yung alo. Hakilig yung ala sa hakilig ito tilo ko kao isa. Ilak mga na piwilayo to sa saan na alam may mata. Utang ni ko ta. To sa kanang niya mayo ko ta ko early childhood education ko nakatsa yung kikatanit munila to nga ngayon to sa pingin niya mayo utang ni ko ta. Mana people layut kau sah lutok tu saksi okay nampak ramai mana.

50 miks ge wanna mik 70 mo 90 mo katta ne atto ko onno kawi mane ga stawa ne now yani ama khalo to tek sakinnal no bu yani atto ko na me 50 mik 70 mo ano ne kam ne atto ni kese no onno sakta mane 30 me 50 me ga jalo ne atto ni la sunnga 11 ko waruk no bu yani atto kan ne pila katta lo ni ila kan ni la palle ne atto ano ko lakpalle ano lilo akin na mik 40 mik 60 mo katani ato kasi ani on na mik 50 mo 70 mo katalan niya ato kung nusak nila suninga 4 talo't yun ani na wiyalo na kanya pila katani ato akin na mik ano ko ni kalo ni akili asi kanya katalan niya ato la ulak ano kailan niya ito, 1 na mik 40, mik 60 mo tiki katalo ni kasi ano, 1 na mik 50, mik 70 mi kailan niya ito, kulang ayok nila suni nga 7. Ama uksok to me, nabuyalo niya kanya, pila kata niya ito, ila kanya katalo niya ito kok. Ano kini nga, 1 na mik 40, mik 60 mi pala hulo ni kasi ano kini nga 70 mo, 90 mo tiki katalo nga sumakawin niya niya kasi. Ano ri kilibala ni atu gala kun sa 50 mi 70 mi katalo ni nila suninga 4 nami tu na no gila ano ri ne balut tama ni kitalo mi tu na mi tu ta ban ta ke ban lam mi khannak tu bi jara lo ti lang ano ri katane atu it te mi ri te mi katta ne ano mi katta kai te mi lan ni kut Daniel City Satya van Mektama ko kitung ang inyo kini katapang mata na mituin na nuna po me pairibis na nilo tutak hiyupipat tutit at kanayak tunu pilo at yung nagayak kariyaw yun at upalaw no ilinyak at tunun imakalo kay ino titunayit ilinyak at tiyon na tunit kinisiyong ulo at kitung akulong inyo at ulumili ako katakaroon ng nera at tamasiming pibalya utawalya yumik Tama na kikatani mo't mana iba groves tana ang iyong karyo yung so sila rin ang mamakutunod ang malo timimitigot ayaw ko takapatunod kakibak katutya katigikunit iba ulakot tunga sutiya rin

0: Pe balia di pape mana ulume 25 ne pai revene e ka jo katta tugo ka ke bakule e ka jo katta ngata kiket talo mi utani pai revene khoyali di palo katta tui ele sakia ujutini ekana ya tono pai revene ele saksa katta katiti katta tugo pita changin Elisa kaya wakat tayo hangata ikana yakti api ilin niya tici katangata suko si api ni nivir siya ka api ni kujali katak tuwi ammalo ananak kuyo at atak kuyo kujali katak tuwi ilin niya kita api katangata inutitun nakmig nutani sakila wata inay pairevin mo ilinya rin sige ato katang niya nga ta o kausil rin ng mic o balon ni katadya ng mic inay piyos ito kangin ni tana no ta sakila wata ba awla jutingin ni lo pairevin mo so lo Oksumo akilriya hangna kata sunatwin ng natukon na ito ni Amalo kinaw ni kinaw sa kutiw yun ni Pairibiyo ikanayak dingin no ikayo katak tugo apaksori apaksori magubi amisungulo lang at Pairibiyo kalun ni mana ulumi 13 wujud ya kalau ni. Ammalo hikir talam mi 12. Nyutamil lo. Kaki bakku sana jua pi. Sana jui pairib camik. Sana rayak mi. Ini halang aju 44 ni. Nyutah cia. Tain nalo. Sana jauh yuk. Ikayok tau katalo tugu. 7 ni kikir talong mi khanwil nga kuyo mga tapayari mi tema pigi alok si majo sana kaya ko pangnat si majo papi alok si mga matatay chuma ni akaw na alok si majo take ko ha ikana ya kaswak tabla ka jikud ESDC kuni uka tawad kuy khalo natin ito Ammalo kiwa eko. Ika yukta api olok si mamma te kiinau jani teima makikunna lak si maju taina. Matu ulakto November mi.
1: Iva, tā koutou, kake wakot, mana $2.6 million nikta, mga nuta mong ila, kano, say pa review wajat ila, soko sinong ila, pa review wajat tuk, inusok bi community wellness hub ngunik atu, tamani kalunni. Tāna ki ngai katini ki ini kai kuna ka yakkai tāna wapika na malu tāko kitu ngā ka katatui pēri visa ni kini katatui kano ni kiu kuna kan.
0: Tena, u haus ri balai jai aki nga makitiria nga nalau kaviu inu sakvik daycare mi atili maani tutsiak biu saniani matuing alakto ini halang ajo ini halakto 24 ni tena katima jahang nga pairibi liman Kati majikan ngata society unik akte tau duti makimalik tu.
1: Iba tema tamakot suru sinit pakiti yuge kapatwi di linia di tiyo sinato di lo pigi kapamim mata ikanayak di sini lak. Takole mana maki kanok ilang ako dasok na kain na pakiba tamakone kini kasi tunik kanayak di sauna tunik

0: Man alo, kano ke aula ne ka papa?
1: Pai rewe me kana ya ma jwele aula ni tabu. Kati ma ya khaktu ina mata, angi ya kwa khaktu ti. I kana ya to kha ma le kai ma pai rewe me. Te ma tsai na. Ino khini kai kana ya tsame. Taku guma so ngom mata. Nami kana ya to mini we nami hanga ilin ni ngi ko we. Early childhood education blue ni tikisi ma we. Ma kuna nga khawi guma so pai rewe. Ang iyo kangi. Resume ngun nakaktaw yumi. Taku gumasun. Tamakwali kamaging itabon. Pahiribin nun. Katimali nun. Kamaging yaw yun. Namin nun.
0: Ay, ta, pipikiti video ang alaw na kato na kengulang pari kayo na lago. Tako, kinisi ila kinaw ya katitaw si yung uki ba. Tako, pikko sila inang mod ila. Inuy pikko sing inilin niya katitaw si nanang mod. Ako ni mga koloni, sunatuin na ko. Takon na katitaw ni koloni. Tamak ko ni nga, atuin na utitibakiban.
1: Pari bin. Isa maksok to ay kano ilin niya di tsakat ako mamangata. So na to yun ni pingo ako titsani, ilin niya ako titsani. Kalo na to ito, kalo ko culturally appropriate toys ni. Noa chi wat to go, tudu y wat to go, tayma. Pagnalag medyo ko, tamani, pagnakatakata. Tujuh lalak meja go pay review suruh siapa nino ilin ni aku dicani.
0: Iba leh naik ulah aku katiki kau nak kain nak kit ulah me ulah katini ulah katir nak betul kau jangan mimpi tiak lagi.
1: Ilah le kau jangan mimpi.
0: Tani Eva Groves, tadi kene kap kewe katuja kati kene ngau tu nitu sah kene nak tasi tu sah kene nak tak tweet sah kau siapit makol pay ribit nami tweet nak mau people le ajuit taman nami kasi nasi ngau kalau hati lu kisah ni people le ningin nitu sah ti tahu kata kau yang nak tak tapapung mana emo pale alam ni masih lagi orang people le ajuit tu sah sah ni alam ni mata. Utang mereka takkan nanti terukai nongelang mereka tak. And the 8 o'clock world report is coming up next. When we come back, we'll have the next hour in for our English programming. And CBC News has learned that Family Services reported inaccurate information on the numbers of kids in care. So we'll hear concerns from Nunavut representative for children and youth. So we'll have that for you when we come back.

Naluna tawlaok si matil lugi hangat tun. Si bulak tiw hatalaok si majuk PJ akhi akuk ukhalaok si majuk. Takwa go inang na usili usigu tau hatani amat nuna linni. Amalu Fred Peterson maligaliw tihalut tu cia ma ukhalaok tu suli go. Takwa

Ulakut, dengan sedia semangat nak kulang bot utang mitin lo takeng ulak pasu kai nalar mitin lo tein utitut, tamane kalau ni CBC uke utak temina ala kau tiga tin lo si. Tema tu sana alam yugut tak ko inu lagi yugut tak ko tu sakti tilau tilu ini lak tak ko tu sakut tau yuit nama nalaungi mata gok tak ko nasa utit sokusi tak ko inu lagi yugut nupiya wisemakat tak tuit. Tama sa mga isang malo takap timita o katan na inunig nipaka laga katak tuwi kayok tuwi kasuto ni maligali o tiyo loo si manlo nilo tama sa mamisa no tuwi sa pagin niya tabut ang mula 925 pat dahil nakawin sa alotok pivalia yuli sa pivalia yuli sa ngang niya kay nalagilo ni ulang yung

0: ulakot na si Bisiu ka tatamay pibalil. Mga hausan na ito. Noon na pumisibula tita ko, hubeng ito inay, inang noon na siyo tiyo, sa katako tao, gumang na ito, suli atok tao ng mata, akago, makaw, nalaktog, nalaw na ito, wala ko si matilugin. Sibulak tiyo, katala ko si mazo pijay, akay ako, kala ko si mazo, noon na siyo tiyo, usid yo tao, katang na ito, inang ni, noon na lin ni, Fred Peterson, maligalaw tiyo, kala ko siya mo, kala ko tako, ako, noon na lin ni, atok tao, galaw, galaw,
1: I've seen some elders walking.
0: Inam nik takohatta tu pisut tu uniat tu hamutingoni imetaria tu tu tini berbini. Nuna buka bermakota ko pasit si si malau si majuta ko kena ujak tahangin ma awal juti cangin ni. Si bulat ijan mei no halau tu gaba ma ngigo mana kena ujak halat tu amalu kisani malegat taria hamata hangakaju sila mengata wahun dalangin. Tasiu ja takwa nalaw na si gaswa ngin na katalito tinin na pangusungun ng mene nunak juwale mami kasi ane makibig kunay nga tuhak si mayukan na tao gaba matuhang ni akaw ng leo titsidun makibig mi nga to adami dela o alako takwa kami talaga jigo nalaw na si laungin matasuli kawdi sa kawte minang nginik akago maku nalito nalaw na si si Mayuta siyo da, ang malubay a funding ng ito, tako tinin na pangusu kanatami, 17 meters kasatsiyami.
2: Alla si Mayuhutingi, kaw yung matselak suta.

Sì, da quello che mi trovo insieme, che ne cotone lo da qua. Allora, una cosa da qui non si vede niente, green club non lo ha rummage and bake sale lo ha detto, never got the salam, ma io non si vede niente, quindi da qua green club non ha detto, ma io da qua go, sa, ha come tu ha detto, $20, never got the salam, ma tu ha detto, not si vede niente, October 24, il lepa mi tu, ma was something. In the Sweden, that ring any. The Pihua, what's in the so you know, it didn't have a high school. Takes him a lot to it, and that qua, you love your matter of chill, never at the chillosy. So, sir, how on the lap to see to one a dollar, I tell him, I quite a boy, Ika yung nakapilong ako na lahi nakakain na siya ko ba matatamakwil ilin nakatin takot sa wakta daw lang may yun pityo tigil luwit nakayak takuloy tisimi ang mga wakta siya matawakot siya ahay alayanak tok huwak sa anak daw Ali anak tu lima kau tu, tu wang wang ulak kepala orang melayuin. Dah kuat tahun 23, amal 27. Tapi kan ini tak kaya kau melayak tahu kat dalam sememarat. Dah kuat kau unduk kau tak kaya kaya kau berpinga suyuk tu neng. Inu itu tuan sana kau keluar tak kaya lepas ni 7:30. Tak kau nak kau nak lah kau nak datang dia orang melayusi. Tama tama mitsano dan Elizabeth Ryan Selena Kalok amato benakangajak takwa pisak mik katu jahat tak tuin ilawi undat siarak tersita ko alianak to dahi yaw simbiyo dahi ma takwane kanon ato kumat ilawi kumabigay jawawat si ilawi undat tersi Sule dok kena kutuin dok nur kakak semajui matung bingat dok atau sungguh memata makua nami nak kutelit walau kia ilau judi kakak tak tuin karena yang bagi kakak nami nami nak kutelagi jauh you not nama kuat dok ilisak jauh sungguh memata pisi tiapi uangin Hindi ko tuwapi o si Mia ilit si Kai. Hindi ko pagbisi o balok niya kanayak bigay si. Takwa ilaw dit si kumat yuti kayangin. Kaya ko may ugalawat. Hello at yfncc.ca. Takta na li Yukon First Nation kun. At ako may ang katawa na lipingan na nga ni. Kanato takwa kaya kayo si Mia. Ahai, nak kau baca sedih nanti kegiat tulis tulis tak kau pulang meja kau yang mampu ni aku sih, dah makku tu sangat sesi ni pihokku nara tahu guna sih mata kau yang mana aku sih, amat tahu dah nalu sih anak kau tu sekau yang 4222103 2 ukah lagi hak kau yang ukah jangan aku tu sek temenin depan. Kalau kat saya kapan nak kasi si temu aku kau pada lama apa email yang mana orang ni pergi lagi dah nak kembali. Kalau kat saya kapan nak kasi. That's all the time we have for Nipibot. Take some time. Nipibot is the place to put your public service announcement and take some time on your own. Kalau kat saya nak kasi.

pani uglakut eqer palela qata huluta kanu hiyasune qaqqamulia kanu minniarluni angutigi lenga qawjuga me maligiana lungi mata ndam qata unami kanu galao qina suti oqallo ekhela qata pulo chima suti oqallo ekati uwe hulu ani kuwe man te opin masune qaygerna amai ke ailena sune ingmiku tuperme opi hugia man ani gamme qodlio hubing me iloli tu tigume asune amai glone huna me kya tigume atorto huna op postume na kasune qodlio hubing me ilo ai man tai kwa ilanga pangna hi iuno to erne pangna okauti po tam na kudli hu ba bunga unga wat a no yum na palu go una alila yo mikhu mo hanga le wo hewi kyo u ya kami kanga go pe go hima lu ano kai magayo man kudli hu bi mikhu mo hanga lik mago tamauga apegar pala pamina ungo varia kana kuk mago ilit tamna posto ilik mago ilita na yunungo hilo la man pamina kahirao ya katala matuheto ba ngulo manim na kaya kaya me nipaito nami kadlak tu lo makadlak tu yam masu ni kain ma ni pai tu na kadlak tu to ke apu holo ta ati te na pa ha ka kaino mile ko te apu ba go ka ba ho ya wa he ka do ta pe ki la su li o ka do ku la a wi o da na su ki o ba ti u wa a go ti kano ti li kano kata ho che vela ota nanga maki tumie ulo ota hukka wanga ta ata tama kano kai lo kano me ko wanga te na poster ko lu wi mi ni wi nga yo ji si si ngwa ngun na man u ya ho ju da ka ni ki wo yo amma ni u ma ta ka nga ni no hukto ai kyo yo lakhe ya no takka ilang tamane awata ni ji chup akbal ra tu kan on di koto to khute ai kalo wa ying no taku ya ga ni wa yo ta ju che me yu ya wa takha ka lo ka ka na bla ka lo ti ku ke he ni ka u ni na su ilang ikto ngat ku ni luk tu ni kau yi te yu lau alo atu ngā hunar ni le kau yi na tu ni piyo ka lau mga au le yingi na ma ata ata ka lui kua hulun alu badigi lau mani au la ngata ata hangmi ilad ikunu na kayu lau mani kina yi ni kong patakia angana ma ait na lau magu hulun na amma angat ko ni luk tu ilang ani ta sumia do asu ti hunan ni pu anga ta kau ni na ju itu ujero ho ya ta la ma hulung na ai ko na pa la u ka pi na to alu ni pen nga ni te na me asu ni ujero hu lo wa ku na ngo ba ta no kanu kya u tu te ka lu ka ka si ta we te henik tawing me priyar lugo abunga te kunga bank kino yo kuyo tuote alo na le unga wa lo ati ipune kayung me na pake hula ma hulut na amma awata agu uyakane ama loktumi awalokasugo kayo ko kunnga go ya kalo ko nanga chupiu

ki huktu luanga nga lo ne amba me ki muhanga yoko uyakani uyakani apko te kaksu o kauti hula okui inui natai kuga kakao me kano unika kwa o me kani ngonatu ne teiku ngalu te oka rato ko yuhula okma ubalu o te tehaki malugui ilehe ko yuhula okma kano emina ikia alu ame suin naga yago ka yulo otetia atuya pa itu ya tumi awone gla tuma chuma awe ko ngata tak pa ne apta ne ku chona o ya demand it demand kana anasa ana la qiman na wa inno kula su ya ya hugo ya ana pasu ka no ya ga mardu amma Tämä on Tämä on Han nga uni. Tawna inu kwa tari unalana se uni kangena se itahtawa kakuni. Tia eitu mi. Ila okwa kanogwe mina. Guti mi nuna leo ki mi tuha umalang na kwa mi. Pihakta alaw na managlaan. Pihiete ilangan. Unika uyakpato. Huna miki ago ihuma la mungo ko hini liu italo mala alukto ke imyato pisi ayin ilaw mali makua ilis ko hekalaw mata tagaw mio kano ha samaija hamaija tumim imyapat tamna pisi unip kame amat Tare ome uyukumalaga ame yo hama tumi peheka yung pata hama palung pata yung naim niga. Kanong tawa niya kuya kiwata anak siya. Nung nakayo lao na kong matutaw ka taman na go. Kuya kiwati lukta tahamunga James Bay mo lukta York Factory mo lukta. Inuwe atu yu lao mayu. Taka yu mayu te yu lao mayu. Na yu te kakana kiyo luktu. Ta yu na unika ngata. Pihia ta ilangan. Uwa tsiago. Pihia niki apat. Tuha ka nane aga u. Unika ato. Taha mani. Okoli jua amigo. Kuwe hu te kakami. Amma go ugla kungo. Iwing me. Hakokto yuwa me inna ima kwa tia eile okto aluk. Teimda pihek unipka aga atamna. Yakne ata luk sulu unipka lea yumana lea magu unipka lea yumana akhima magu. Bukli oku alu akwa ngo. Okali mawa natuwa uma atata gigamiu kawimagamiu unipka uheri yumana magu. Takpe mea kina hama. Tita unika lea ikpagu. Angu tinya oma hanaan ikpagu. Okali maa kena wotia mea kukawi hama. Taamna pianigia kouti ginea ga. Tuhaat naa kaapilu. Kakuu kia CBC unika kui lakipat. Atya miktao. Damna tuha gani ha ko ne ata

Aachen Alling of Day Week 15, 2026, going to low. Sick, go yell the three, oh, fine, oh, lap duck. Doing as a good see. Lummy, Nala Langayavut. Avatakut, Inum Marie, Catimania, was a hackmata down nanny. Montreal, Suli, Passau, Octo, Hitigalari, Tilugu. Nipi Leon, Nasikaina Mirama, Uha, Kuta, Kaina Tilogo, Pita, Atami, Inum Marie, Catimania, Rosingani. Avatakut, Uha, Kaina Tilogo, to Saksau Langamayok. Tana Loisulito Army Pat. Au palum mio mio khali mahati harun na sila o yoga manicha o siyak ti mariel mi Davidi ang uting mik o khali mahati ri lauk tu di logo tu sak sa ulang ayok hamalo nicha o siya lauk tu milo ni tana lo isulim mi pat unika tu mi nalan niya mitsuta lisi alupa mik unika di logo haritao Pimarialo ningani timirmik ang ayokha nguninganik. Tadako adaka ulumi. Tu saksa ulang ayui tuttabimi. Tu ngaswa pikitsi. Suli silan niadikut hau isa kaintangin ni unna samuling ayunik. Nunabimi nunatsia bumilo. Ato ak silaw kasiribunga. Imailing ayui gok. Kukcho agapin mi unno sa nubuyalangan ni kaktak, suyo kalahat talangat so tilo hanni kalahat talo tilo unno ak. O kuni nga tu minya ni kaktak. Sa nikilo ang milo nubuyalangan ni kaktak mi yuok, suyo kalahalangan ni kaktak so tilo hanni li silo tilo gok unno ak. Ano niya so tilo ni gitu mik 30 misungo nilimik. Nila suningalo 1 minya ni kaktak. Umiyoyak milo nubuyalangan ngakta mayugok, suguyo litin na kayahak sutilo unnusa. Kanikalalangan ngakta sutilo uvaluni, suguyo kalalangan ngakta sutilo unnuak. Ano rin niya sutilo ni gitumik 30 misungo nilimik. Nila suningalo 0 minya ngaktak. Inuktua milo nubuyalangan ngakta mayugok, suguyo lilangan ngakta sutilo kani silutilo unnuak. Ano niya stilo ni gitumik 30 misungo nilimik. Nila suningalo 2 minya nagaktak. Pupiang nito milo sukuyo kalalangan nagaktak mayugok. Hanni kalla silo ti unuak. Ano niya stilo takawlo ni yulo akuningan ni 40 mit 70 misungo nilimik. Nila suningalo 3 minya nagaktak. Ako rin milo suko yung kalalang ni Gakta mayugok, hanni kalla silo ti unnoak. Nati ko ba lang ni Gakta uso ti lugok. Ano niya stilo takgaulo ni Giyulo akuningan ni 40 mit 60 mod sungo ni Rimmik. Nila so ni Haklo ti lo 4 nguyumik. Ibu yung milo hanni kalalang ni Gakta mayugok, nati ko ba lang ni Gakta uso ti unnoosa. Ano niya stilo ni Giulo atwa niulo akuningan ni 40 mit 60 mot sungo nilimik? Ano nga lo sakin niya nangaktaw suni? Oan niulo atwa niulo akuningan ni 40 mit 60 mot sungo nilimik? Nila suni nga lo 6 minya nangaktak. Salo nilo hannikalalangan nangaktaw mayugok nubuyaballo silutik natigopalangan nangaktaw sutilugok. Ano niya stilo oan niulo atwa niulo akuningan ni 40 mit 60 mod sungo nilimik. Nila suni haklo tilo 8 nguyumik. Kayang siya miraklan lake milo nubuya balo lang ang nagakta mayok hannikala lang ang nagakta stilo unuak. Ano niya stilo oan nitumik 40 mit 60 mod sungo nilimik. Nila suni ngalo 5 minya nagakdak. Huwag tamilo nubuya balo lang ang nagakta mayugok, hanni lito'y nagayahak sa tili unuwak. Ano niya stilo ni Giulo at wak ni Ulo akuningan ni 60 mit 80 mut so ngunilimik. Ano rin alo sakin niya nagakta usuni at wak ni tumik 30 mit 50 mut so ngunilimik. Nila suni haklo tilo 1 nguyumik. Kaya sumilo na buya kalalang ni Kakta mayugok, ano niya stilo at wak ni tumik 50 mit 70 mut sungo nilimik, ano rin alo kaso niya ni Kakta usuni 30 mit 50 mut sungo nilimik. Nila suni haklo tilo 0 nguyumik. Aw palong milo na buya palo lang ni Kakta mayugok, ano niya stilo at wak ni tumik 40 mit 60 mut sungo nilimik. Nila suni

Agalultillo wan ngoyomik. Tasiyo yak milo no boya palo langa nga kta meyogok. Ano wen ne astilo nik yulu ato ak ni lakun ninga ni 40 mit 60 mot sungan dilimik. Ne la suninga lo wan minya nga kta. Kuk jo amilo no boya kala langa nga kta meyogok. Ano wen ne astilo nik yulu ato ak ni lakun ninga ni 30 mit sungan dilimik. Nila suningalo wan minya nagaktak. Kaya so alok jo amilo han nila nga nagakta mi yugok. Ano on niya sutilo ni yulo atuak ni ulakun ni 50 mit 70 mut sungo nilimik. Ano nga lo sakin niya nagakta usuni. Atuak ni tumik 30 mit 50 mut sungo nilimik. Nila sunihaklo tilo wan nguyumik. Nunat siya bumilo abani nay na mi hope tayo milo. Nubaya kalala ka nagakta mi yugok. Ano we hatigin ni astilo ni giulo ato ni ulo ako ni ngani 40 mit 60 mod sungo ni limbik. Nila suni hatigin ni ang nagaktak 0 ngo yumik. Amalo post via o makawin milo. Nubaya valo lang ang nagakta mi yugok. Sugo yung litwin na kaya hakso tilo. Valo ni han ni litwin na kaya hakso tilo gok. Ano win niya stilo ni Giulo ato ang niulo ako ni 30 mate 50 mo't sungo ni Limik. Ano rin alo ano kaliw milang ang nagaktak 50 mate 70 mo't sungo ni Limik. Nila suning alo 0 minya nagaktak. Tako at akasilin niya di ko hawi sa kaintang iunno sa muling ayuit. Nunabim mi, nunat siya bumilo.

0: Peter mod Tony Lawne ako. Peter ngay.
1: Nakumig William, nakumig sibul lipami tamani ti bakataw mi chinup abata kunlo khay khuyaw si matsuno tamani khatahama si tamaw chuta makit fikunu katinga yu watta ila watta tamani dan lakaw ti yagata na George Percy kina ulagibut ni likay na pehulang misugo amaluili ni Percy tililaw yabu abata kunwila khutsugo Ambalo ota hawi masi ukiuna mis magayar ni avatak kuni chuni ambalo makifikun ni pamat tak kuni ngayaw we haksuta tamani katawun na katadan na atut nirilang ayabot pimmarilari umat uwahut uhaw sibut ang iyo alo mesiyo isi magutigila katigo inutuhay takwa asit sipalang amata inutuhaw walok tuit zepatu halok tuhaw mat Amisunak sa ipita haon na ito, uhawis lagit din, hawi man lagit sutik. Uwa nga, iuto hango parliya yung nga. Kasi ang hawi man siyang itong, sanay ni siyang itong alun ni Zepat, iuto nga uti gilong uhawis din, pinaswak na rivata nga. Upigos tsunga, pinaswak yung alaw to winang ni 1981, mi, unikasi akpam, Zepat, kinakulaw ni biningin ni Iltak siya pikay na kumatsunga pitaluap ng utukaw tingituin lugu at singuwa nga takulirak ko nasaksi mayo dahil na nasakibalok na nga amisun niksusimatuin na palaksunit asiutuin na kataksiyam mapitaw katito sa ato ako wit na kumik pigutisiman na gayay ino katitinik na lagutin ko magkainta ka amalo yupi yupi po pinaswa kataw sila lugu kinyaw na gayay walok sunit makipikunut nuit silang mata makipiupukto ng sanginut kutuwa mitsuta dan na piunaw dita makipiu ilang ilang mau saputi si maniaksuni uhaw sitinik ilokos tinlo dan na sulitigyan lang ilaw yung mau makipiu katingayingin akong meho nga damatsung operos na ilaw yang anik damatsuming uhaw sitini asiyo valiani nga uhaw sitilagibot asiyo hunago dan upiritsugo 22 milyan ni talimanon akaon wilingan ni aktunig ang iksima ni halawi matamakipiw katingayingit ang malukaro matuhakot 16 milyan ni ilisim mitluwit katilimala kami 38 milyan ni taman no house riyavot pimmakiw tigatigo kinaw yaktas yaw siyamat karusigo tigilang alat sulo dahil na lepatiw hakainto nga sukak takwa ilaw bigim migati gaya ilo katinga hataw hatalagan nuk yaya pilo ang ngoy lugu

Tako pinga sunlagit inus tinatto atto tau tigi si magatigit. Kimiyak tau si manak, ilniyari ahtay tau si manak, nuti tau si manak. Sunofa tay maitunik aula tau ngak niyalak suta. Tagayang hatigin na kailaw yung mga pati ukat siya kao yung 1975 ng itilugo. Naliyunok siya ulo yung 15 ni akkaong ni. Lavalak tunga takuni nga pinasuak si mao ni tamani katoma chali anga zebri nunga pisti unni khusi kau yi magat kau yi matjagata hanwi lok taulanga ni ni pihuyang innu maligang innu maliti taunga ni alak suta uva hut pigu mangita galuatini aksa tau si magute hagatta inna nunang watakutua utsiuk nuita tichisiang mat nunali nunalingit, tasit, hakhangit, sunaw mangata. 2023 ngwit lugo, tupay ko nga yung kangan ay tuwila ko si mayong atat suminga nunang nguami. Ukuataga at ilagingit, inuit at sigaw tiya hata si mayangin, malilugit, taantaga at uktaw kuyabo. Tikibala tuwin ng nup at sigaw kataya siya mata, wigwit ituktunik, tako iltagingitak ka. Tay may loko tigil lagi lao si magatigo. Taman naksa tao si managayabu inutsuta anak katinik, nunatinik, inuwigi si mayatinik. Utak tilagi kaso agatigo. Pingwa tuinaw yang imat, maligang inut, pihu yang inut. Atok ti tao si managayabu, halun aritut kolonial sami. Atuting inna lao yung mata. Tukisilak palaya yuit, kupay ko ngayok kango hautuhat talaw yaka. Malo just and true ang ayok kaangon na itilugo pihuya sinig, maliga sinig atok ti si managaya si aksani si mabusi, diligay ni siya musi nunat tinig taman na akhigi agayahangin naman pinaswak tabot malo ang hatigin niyo iluan itsima yung cruel agreement dahil na amisuno tukis siya ang itugalwak 1990 itilugo makifik sakkusiyalla ruviniu lauksiammat amisukallani kaumata hakku piyagiya tanginnik pitchu te hatchia tuviniu walote chumani tan sakkusti chisiyalla simana atigingituni uhau sivut ilinniati chinak paknaner sevi khaknak umar lirinak amisu iloni chimarteikani kamaiya taviningit tan utuktilaugattigu kaumata hakkunik pinasuwa kati halagata, ayang katigiga suwak suta, ukaw sibu tatsuma iluani ilagi yaumat, kinaw yak tahagyan lalaktok, sibu nitini, takun nasu, hanu ilong nila, tatabu kaw matuhakulu. Taan na pimmakin lagi alumat, sa kwisti tau gyalan nagilaw yabu kaw matuhakulu, si kuti si mabusi, ayang katigin nimik, day may lulagit suwit, 2021 with Lugo, Angertisigo Tigilar Miako, Justin Trudomi, Utakitao Hotsu, Sakuisti Chigian Lagas Chimanagayanga, Tetsuming a Crawl Agreement, Muneakami, Tan Pimari Lagayalumat, Tamani, 3 billion ni Takunatu, Akaung, 25 nu, Pinasuaro Chata, Niango Tigilarigatigu, Atilio Rutigilaro Matsuka, Matu Hakulu, Tan Ohao Silirini, Ilagi Yau Matatsuma, Iloani Hatatsuni. Takualo, ang hatigin ng ilaw yung lakay na ramatsok titaw si Manariya mo inutsuta, hawi mangitatinig, pihuyanig, maligaknig, tana, uhaw sa rigyami, sa pirutigid van, yagun na itabo, makifiyo iluani, utaktilaw siyo, taman na nunavut, utakti si hatta si malang matali, asingin ni nunakyo amiyong hatibo, tigulaw vatawin niyo itlugo, British miyuno. India miu angi yung magyalo how yung mayaga China miu angi yung magyalo how yung mayaga asing yami soaloy six santa galay nunak tuwa miu hatigi yabo aksata o hatta siya mata uvahub ilagi yao ko tatat sumunga utakti si hatta siya matli uvahub tay may tao ko magibugut utakti si viyo ko amista tanalo uhaw sila gitsat nini ulit na isa itigutin mi tatat suminga saputi si umatsunga pinasuak tao ko itsunga, tiligigot yung asuak at si magatigo, ta itsunga tama sa humawlok si mayub, sana si mayanga. Tan halo na ito, titaw lagi hutsugo, una pitsu tigitsugo, amisun lagi aloy inuit, inuntitok kayakon na ito, halo na ito, tumiyato aksigun na mata, inuntitok.

na harata so lo headquarters woman ne homan ne hotini topinagane ta na harata aula silaman attutattini ipinianne tinni makuningalema tema ta na sokata onak pauso tamanna hautana lane to harata aula tsiyo takanga haratatta hautana lane nalane ningane piyuni kayo sin natayri ima isa maria ya onna tita usungo yugun ila isa maria ya onna sungo yugun tama nga tuni ima takwa tema ilo onna siyam ningin piyagat sa sukkataw lakisun utaw matuang mata tema tukisi yut sa yu zagalo agami sumatsi atut sa yu zagalo agami tema yun na yukta suni takwa halo natitun amisuing mata allataw mayut haritaw sukut singin tamakwago adlan ilangin pitahang ito sun tema haritay rinako yaw sung ulong may mata tayko na MRI la yaw sukun rinako yaw simaning itigo takusong umiyugun tayko haritay nuita titaw yun imeru utaw tatuwin ni Vera Thursday ilangin amigdala la yaw yuming tatsuma haritaw ilangin miyanganin takani tanna tema te yo yo hallo na titun ipinyam ni tinning wechi gun na vivot atta nak to morotta kutsa nak to morotta kapia sulle rotta khwak sanga le rotta khawi sanga le rotta takka nak to ni na ipinyam na hasong yo gut takka nak to ni lo inon ni takolok sema yattining ili taksi gun na song yo gut ino loki na ngata hanu ilinganing inni hanu esumang mga sumangan ili taksi kun nasa ungo yugun, ino kataw ni kulo piyos tini ilaw siya kun na sa ungo yugun, at ako sung ito kun na tugun, ipinyang ni kulo awla yugun na sa ungo yugun, tutigil ko so na tuin namin na ikuta, tusakot talon ni, takukot talon ni, yatay kun na tugun, kami ni taong

0: Eseo tara watta. Eseo katia sarata tamane. Taima yoktugun kuyen nami ane vigilutunga na pato upatsugu. Kalduna utamane tunga na tuarung matamane pitiya taunaro wangman. Kuyen na pangmiyo. Amma ipaksa ungatani tia huru. Nanu diare ukatani laumigata iglipta sanitia gani. Suna vati paki yo kata ngasata maktani. Taima ya akita tawami unwa nanok takang suni. Ipaksa nanok takarao suni. Patak pata sanitia gani. Nanu asa kaungita huru kata nanu asa taasirami sa ama. Ningi uru akitima.
1: Sarome koyan nami laro tako ato sa kuminat jaktut. Aho yao yome umer jaktaw si makatakto aro gibisi.
0: Umer jaktaw si makatakto aro mayigur. Kwapa kuniyo kay biro to umer sat katiyang ito laro yigo aho yak. Ato si kuro kukto mig makukulung migligi atay ko umer kalakurit. Ini kau dari guru sudah metok takal serawata, pura kata takal serawata, si kusiu di takal serawata, makwal sok sunak kaji ke suni ordo, ama usingi aku yuk serawat mingat, tapi macam aku tak ko umiak serawat.
1: Koyan nami nonaring ni pilih waktu pi cakap teka yuk si tertuk sawi mion.
0: Ira lo tamakwa kayo stengin naktuari pilugiwit hamara kudlu igluri kudlu kisuriotu ako kudlu tamakwa kayo stengin naktuari amaro ang una suktiin kayo sinang ni amig matatayma kayo stengin naktun umiaktuk tapani umiamig kamiksutin ni takuksaw yung kakasara umiyo ipaksa.
1: Koyan na milik pagi sarumi.
0: Iya. Tapabuti rin rin lang nukaktakul rin kita pa utak taka pibaldi ayuri pibaldi ayuri kiyo katil makakarang pulo nunalilimani tapabuti tayo naro wibaka ama ilaka nuaka angaka ukuaka piluaksu tapabuti taka kikita kayang tiyak taka ay karo. Tamai tiang, kau tak tahu tungguak pagi kau buat tutit. Ya, tapau sih.
2: Tamat sah bagi sah, tapi buat pilih lelaki dekang ngat resolute payment. Salut mimanek, koyen namik.